On the clock. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan, mga kapatid. And syempre, good morning, good morning, good morning sa mga Topsians, classmates natin dyan, ano? Faculty and staff ng Tops Campuses. Hello po sa inyo lahat. Wait, last term meet ngayon, ha? Dito sa Santiago, syempre. Good luck po sa mga manlalaro natin, especially sa mga Topsians natin na atleta. 8:11 on the clock. You've just heard a song from Sponge Cola with a song called Puso. Right here, of course, your solid tambayan. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio, di ba? Di ba ganun? Good morning, good morning, good morning po sa mga nag-almusal dyan sa mga sandaling ito. Sa mga nag-almusal hanggang yung brownout pa rin sa mga lugar nila. Hello po sa inyo. Diba? Ano nangyari? Di ka makaligo. Dami kong friends sa Facebook na sige ang rant eh, no? Tulong kaya kayo sa mga lineman natin. Yung iba yata dyan eh, parang hindi nasulit yung tulog dahil pinapak ng lamok. Gawa nga ng brownout. Sa mga naka-tune in na po sa ating programa sa mga sandaling ito, habang nilalasap ang kanilang masarap na almusal, meron ka pala pag Saturday, DJ? Naku ko lang nalaman. Naku ka lang nag-tune in na Saturday. So talaga, texter 4403, pinapaganda mo umaga ko. Oo naman, meron ako kada Sabado. Hanggang, same time pa rin, mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre, mamimiss kita kaya nandito ako para sa'yo. Ayoko naman maging malungkot yung Sabado. O, tignan mo, nakinig ka agad, oh. Sasabihin ko pa lang yung text line, nakapag-text na, eh. Ang ating text line ay bukas na po sa inyo, mga kapatid. That's 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Do like, follow, and share my official Facebook page. Diba? Nang medyo naman ano, ah, medyo makilala tayo. Hindi pa ako nakikilali. So, ako nagtatanong, matagal na po ako sa industriya ng, ano, ng radyo. Siguro, ano, yung iba dyan, eh, itlog pa lang. Mga cell-cell pa lang sila, ganyan. No? Mr. Giancarlo na ano daw sabi niya rito? Napuyat sa event kagabi. Ano bang event ninyo dyan sa ISU Jones? May trend na ano ngayon eh. May trend ngayon na ano, yung ISU 1 ID check, mga ganun. Tapos meron rin yung ano, PNU 1 at saka yung ibang universities, parang ano eh, may bagong trend. Eh kaming mga alumni, nagsi-join the bandwagon. Kanya-kanyang story na, ano eh, ng ID check. Napastory tuloy ako. Hindi kasi ako nakikinig. Pag Sunday, DJ, this past few weeks lang, di nakaka-tune in ng Saturday. Ah, okay. Okay lang yan. At least nandito nga, yan ang importante. At humihinga ka ngayon. Diba? Have you, ano? Have you eaten your breakfast already? Kung hindi pa, padala ka rito, tapos sabay tayong kumain. Ito na naman si DJ na nanlilimos ng pagkain kada ere na lang, eh, no? Good morning, good morning, good morning din po sa mga nakatuning sa kanilang mga sasakyan on the way sa kung saan-saan man yan. Ingat-ingat po sa inyong lahat. Sa mga sasakyan na may aircon, oh, napaka-social, di ba? Ang komportabling mag-drive. Sa mga sasakyan na medyo hilaw ng aircon, pa-check mo na yan, kapatid. Mahirap yung walang aircon na sasakyan ngayon sa panahon niya. Diba ang init, di ba? Kailangan ng pasahero mo, nangingitim na yung gilig-giling mo. Ano ba magandang sasakyan, DJ, sabi? I recommend ano po, yung ano ba? Volvo. yung Volvo.
Volvo, yung ano, yung kaha niyan parang tangke, di ba? Pagbanggaan ka man, wasak na yung kalaban mo, buhay ka pa dyan. Nakita ko yung mga crash test ng Volvo, talagang katatatag, di ba? Yung ibang brand, eh, masagi lang dyan sa gutter. Naku, 7,000. Ayaw mo yung FJ Cruiser? Ewan ko ba, bakit ganun na nun? Naglabas nga ng bagong FJ Cruiser. Parang mas gusto ko pa rin yung older version ng FJ. Yung bago ngayon eh, mukha siyang ano, basta. Basta maganda pa rin, at saka yun yung bagay na hindi ko afford. Kaya para, sino ko para laitin yun, di ba? Establishment po na nakakip tayo ngayon sa mga sandaling ito. Sambang lugar yan. Alam ko may mga nakikinig sa atin dyan ngayon sa may Ilagan City. Hello po, good morning sa inyo. Kalimutan ko na lang. RCF ba yun? RCF gas station? Dyan daw po sa may Lulutan, Ilagan City? Ilagan City. Esensyaan nyo na po ha, kasi ang inyong lingkod ay wala pang tulog. May sinuportahan kasi ako kagabi na tournament. Anong tournament yun. Pero alam ko, hinuhuli ng mga polis yung tournament yun. Ang inyong lingkod ay nakatulog na alas 2 ng madaling araw. Good morning din po sa lahat ng mga toda natin dyan na nakatune in sa atin po sa may gilid daw ng Happy Go. Tama ba? Hindi ko na ano eh, maalala yung sinabi sa akin kahapon. Pa-shoutout nga po DJ Max from Texter 534. Anong klaseng shoutout? Ay! Ganun? Ara Texter 5344. Welcome sa ating programa. At dahil dyan, ikaw ang in-charge sa aking breakfast for today, diba? May distribution of labor po tayo sa lahat ng mga tagapakinig natin. Halimbawa, si 4403, siya ang in-charge sa banana queue, kamote queue, at saka sa juice on sa Monday. Ikaw naman, Texter 5344, ikaw ang in-charge sa lunch ko ngayon. Wala kang magagawa. Pag hindi kayo sumunod, ano, edi hindi. Magagawa ako dun, diba? Parehas tayong walang pair. Good morning rin po sa mga nakatunga nga dyan. Nag-iisip kung saan kukuha ng pera. Nag-iisip kung paano yung mama sa Pilipinas nang hirap, mga Helena. Ano ba naman yan? Diba? Again, ang ating text line 0935-810-8217. Hanggang alas 12 po tayo magkakasama-sama. 4 na oras po yan. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Non-stop ang ating tugstugan at kulitan. Dito lamang po sa inyong paboritong tambayan. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Six Cycle Mind with a song called I. Back-to-back with River Maya's 214. Keep right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

Magic with Rude, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 8:42 on the clock. Still, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Sa mga tagapakinig po natin dyan. Sa mga sandaling ito ay nagmumuray-muray pa lamang. Diba? Sabado na naman. Bilis ang panahon na, no? Tama ba? Ikalawang linggo na tayo ng Agosto. Konting kembot na lang madidefrost na si Mariah Carey. Sisilip na naman si Jose Marichan. Lalo't Pilipinas pa naman na may pinakamahabang araw na selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus. Pasko! Maya-maya ay maririnig nyo na naman yung mga himig ng pampasko. Diba? Pero netong August ang alam ko mayroong mga bagyong paparating na dapat natin paghandaan at medyo marami-rami yata sila. Naalala ko tuloy nun, di ba, nung nagkaroon ng surge ng presyo ng diesel, ng gasolina, basta presyong petrolyo. Petroleum products. Nagkaubusan yung mga alam nyo yung mga EcoFlow, Bluetti, yung mga solar generator. Ang daming panic buying ng mga ganun eh. Wala, naalala ko lang kasi very essential pa rin pala siya up until this time. Lalo talagang prone sa brownout, especially rito sa Isabela. Kaluwat ka na ng mga brownout. Kailan kaya matatanggal yung systems loss na yan? Matanggal ba kaya? Sa may mga naisip ipabot na mensahe, pwede nyo pa rin pong ipadala yan sa ating text line. 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. From texter 3275, paano ko malalaman na may ADHD ako, DJ? Kasi parang lahat ng mga signs sa TikTok meron ako. Nag-self-diagnose ka? Yan ang mahirap eh, no? Kapag yung doktor mo, TikTok. Yung mga nararamdaman mo, inaasa mo dun sa mga signs na sinasabi ni Doc Ali. Although, I'm not saying na hindi credible. Diba yung doktor mo, si Doc Willie, pero via video lang. Nakakaboy manood ng ganyan. Feeling mo meron ka kahit wala naman talaga. Mahirap mag-self-diagnose ang ganyan, ADHD. Napanood ko din yung mga ganyan, five signs na meron kang ADHD, mga ganyan. Five signs na meron kang depression, yung mga ganyan ba? Parang lahat ng signs meron sa'yo di ba? Alam mo, para mas maging specific yung diagnosis, as well as yung makukuha mong information, I guess mas maganda magpakonsulta ka sa eksperto. Hindi yung nagsiself-diagnose ka dyan. Mamaya, sabihin mo na lang sa mga kakilala mo dyan. Guys, I've got ADHD, you know. How come? Bigla sabi ng kaibigan mo. Sinin on TikTok, mag. Diba? Kahit wala naman talaga, feeling mo meron na dahil lang napanood mo sa TikTok. Lalo't hindi biro yung mga ganyan. Si self-diagnose? Grabe ka naman. Texter 3275. Mas maganda magpakonsulta ka sa eksperto. Kung sa akin may kukonsulta yan, TikTok din yung reference ko. Papalala ko ba yung nararamdaman mo sa eksperto ka? Huwag dito. Sa mga nakikinig sa atin dyan ng mga espesyalista. How do you do? Ano yung masasabing may ADHD? What does ADHD stands for again? Attention, chinemerot yun. Kalimutan ko na eh. Apaba kasi. Diba yung
mga ganyan, ADHD, depression, anxiety. Diba, lahat yan na related sa mental health ng, ang tawag dito, ng natin, di ba? Sino pa ba? Alien? Yung mga ba, ano eh, hindi biro. Kaya dapat mas maganda, kumausap ka ng iba, ng eksperto, ganyan. Kung sa tingin mo meron ka, sa tingin mo na, kasi ano eh, hindi ka mag-clinically diagnose. Iba yung clinically diagnose sa agin-agin lang. Diba? Hello na po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa My Defun Quirino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pati na rin po sa may... pangalan nito, di ko maintindihan. ABCD sizing. ABCD XYZ. ABCD XYZ. ABCD sizing. Sorry store. Kito, anong pangalan ng store ninyo? ABCD sizing. ABCD sizing. Sorry store po. Diyan po sa may Saguday Quirino. Hello po sa inyo. Big shoutout din po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Gamu, Isabella, and Reyna Mercedes. Hello po. Mga kababayan! Pakaramihan ng ano eh, mga kapilyedo ko nandyan talaga sa Reyna Mercedes, Tumawini, Kabagay, mga bawa. Hello po. Good morning DJ Max, another day, another request ulit. Heaven Knows, rock version. Aga-aga naman. Rock version agad. Maya-maya naman, Texter 4971. Ito yung sugi natin sa ano, sa Ilagan. Diba yung nagpapabati sa... parang ano, magkasalungat yung text mo dito, 4971. Yung unang text mo, RFC Gas Station. Yung pangalawang text mo, RCF Gas Station. Ano pa talaga? May tagong yaman ka ba? Dapat iba-iba yung pangalan nung ano mo, nung negosyo mo. Ayaw ma-audit yan. Or sa RFC or RCF gas station dyan po sa may Lulutan branch, City of Ilagan. Sa itong ano, barangay Lulutan. Parang yung mga tao dyan mahilig mag ano, Lulutan. What's your text line from Mambadit? 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. At nakapag-chat ka naman na sa aking FB page. From Bert. Hello DJ Max, good morning. Pabati naman kami dito sa may Bugalyon, Norte, Ramon, Isabela na nakatune in sa'yo habang nag-aabang ng mga pasahero. Atoda. Hello po sa inyo dyan, sa mga masisipag nating tricycle drivers dyan po sa may Ramon, Isabela. Good morning. Ramon! Hello po sa inyo dyan sa mga taga Ramon. Makapunta nga dyan mamay. Wala lang, gusto ko lang pumunta. So ba yung ano yung, ay Alicia pala yun, yung ano, nagbukas na yung peryahan, diba? Kamis yung mga ano yun, yung may mga peryahan na... Nakalimutan ko yung tawag din, yung cable car ba yun? Dito sa Santiago, nun yung open pa dito sa may four lanes. Kada fiesta na lang, parang binabagyo. Tapos nalipat sila dun sa may oval, diba? After nun, nalipat na sila dito ulit sa may four lanes. Pero parang ano yun, no?

ng mga nakaka-attend dyan sa induction ceremony tsaka dyan sa socialization ay mga officers, di ba? Lulutan Bridge, DJ Max, di siya gas station, Gasul Authorized Retailer po. Ah! Ah, okay. Ba't kasi gas station may nasabi ko? Pasensya na po, medyo ano eh, ang inyong lingkod ay nakainom. Nakainom ng tubig. Bridge, yun pala yun. Kala ko barangay kasi yun. Hindi ba? Bridge pala siya. So nasa tulay yung ano ninyo, yung pwesto. Natabing tulay. Authorized retailer pala. Obusa po yung ano namin, yung gasol namin. Baka naman, ma-sponsor naman po kami. RCF gas station. Ay, gas retailer. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe. For the meantime, let's get back to the music. I'll be joining you till the hour of 12 noon, mga kapatid. I've got here a song from Ayaz with a song called Sobe. Back to back with Bruno Mars with a song called Nothing on You. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Britney Spears with Sometimes, covered by an AI, only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. 9:13 on the clock, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, balin po sa inyo lahat dyan. And a while back, we were able to play Heaven Knows by Skate Avenue. Request kasi yun ng ano eh, nung isa dyan. Nung ano, na RCF, tama ba? RCF gas. Ayan, dyan sa may lulutan. Hello po sa inyo dyan. O, na-i-play na natin, ha? Pasyal ka sa Ilagan City, DJ Max. May banchetto dito, kompleto pati peryahan. Sa taga Santiago ka, tapos makikiperya ka lang, dumayo ka pang Ilagan. Umubos gasolina yan? Pwede po bang indala nyo na lang dito yan, yung peryahan at saka yung banchetto? Ano, yung banchetto ng Itchagi. And din yung isa sa inaabangan ko eh, yung banchetto ng Itchagi. Anyway, good morning pa rin po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Ano man ang ginagawa ninyo, especially sa mga naglalaba ngayong Sabado, diba sumikat na yung haring araw. Why not maglaba ka ngayon? Bukas eh, baka biglang umulan. Sa mga nagka-car wash dyan, actually, siguro kaya dumating yung bagyo, ang daming nag-car wash. Diba? Alam nyo naman, may sumpa ang car wash. At ang car wash ninyo, kumukulimlim, eh siguro nagsabay-sabay lahat na mag-car wash. Ayun. Lumabas si Maymay, nandi oras. Okay, kung ano, kung gusto nyo ganun, eh sabay-sabay tayo mag-car wash. Diba? Sa mga naglalaba po dyan na tayo ang background music nila ngayon, hello sa inyo dyan. Siguraduhin yung maganda ang pagkakakusot ninyo. Tanggal lang mancha. At para mas magandang tanggal lang mancha, gamitan nyo na... Wala pala tayong product na may pro-promo. Hindi pala tayo pwede sa gada. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan po sa Maykalaw East, Santiago City. May ano daw, may isang establishment daw dyan na pagkalakas-lakas ng speaker na tayong background ngayon. Hello po! Pati na rin po sa mga taga-Dubinan. Hello po sa inyong lahat dyan. Nakatunin din po sa atin yung mga kababayan natin dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Hindi ko lang alam kung anong parte. Basta nagpa-shoutout na. Shoutout, kapatid! Quezon, San Isidro, Isabela. Yun yung pangalan. Quezon, San Isidro, Isabela. Ang ating text line 0935-810-8217. Pwede mo rin padala yung ating yung mensahe sa ating FB page. That's DJ Max. Medyo mellow muna yung boses natin kasi mellow yung awitin natin. GLS, Greatest Love Songs. Hello po sa mga nakikinig ngayon sa atin dyan po sa my Alicia Isabella. Big shoutout daw po sa mga poso ng Alicia. Kanina umaga may nakasalubong akong ano'y dipo. Hindi naka-helmet. Dapat po bang ano? Di ba dapat sinisitan mo? Although ano siya, naka-civilian attire naman siya. Pero alam kong di po siya. Ay nasa gitna kasi ng daan. Binusinahan. Sama ng tingin eh. Pinabagilid ko lang naman at nagmamadali na nga ako papasok. Malilate na rin eh. Diba? Single naman siya. Talagang gitna ng daan eh, no? Nakakagigil yung gano'n, yung motor na gigit na talaga sa daan. Alam kong shared rights yan, no? Dalawa tayo may karapatan sa daan na yan. Pero konting adjust naman, di ba? Luwang-luwang naman ng shoulder, wala namang nakabalandra, wala namang naka-double parking, wala namang naka-illegal parking, di ba? Konting ano lang, tawag dito, konting malasakit. Hindi malasakit, eh. Ano bang tawag doon? Konting... Pakiramdam ka naman sa daan. Binusinahan kong, hindi ko mabinabaharan. Yung courtesy na busina lang. Ayan. Tapos nung gumilid siya ng konti, tapos overtake na ako, sama ng tingin eh. Alimutan ko yung pangalan nung di po siya. Basta kilala ko yun. Anyway, ulit-ulit lamang po ang pagpapadala ninyong mga mensahe habang ako din na nagkakape. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Mandy Moore, another AI version. A song called Cry, back-to-back with Sunday Greets and My Elusive Dreams. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Enjoy the songs, mga kapatid.

0: Radio. Feel the love. Ouch. Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taft Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taft Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taft Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taft Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taft Rojas sa Taft Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taft Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taft Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taft Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taft Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taft Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taft Santiago.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Parehong panalo ang Taft Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing

0: tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang kondisyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

M with a Pretty Boy. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 9:44 on the clock, mga kapatid. Bilis ng oras eh, no? Tingnan mo, bukas, Sunday na naman. Right after Sunday, balik sa realidad. Naghugas ka lang ng brief mo, bukas may pasok na naman. Diba? Kay bilis ng panahon. Parang kailan lang ng mga panahong tumatakbo pa tayong mga walang brief at panty, diba? Anyway, magandang umaga pa rin po sa lahat ng mga nakikinig sa mga sandaling ito.

Hello there sa mga nagka-car wash dyan niya. May libre po bang car wash? Ako naman to si, ano, lahat na lang lagi, libre ang gusto. So, wala, gusto ko nga. Kinakalaban niya sarili. Malapit na mabuang ganyan. Hello po sa mga nagka-car wash dyan ngayon sa mga sandaling ito. Tama nga naman, after ng mabigat na weather last week, di ba? Alam ko marami dyan na nadumihan ng mga sasakyan. At hindi nakapag-car wash kasi hindi nila alam kung uulan pa ba or araw na. Eh mukhang netong mga darating na araw, mukhang uulan ulit. Kasi nga may badya na naman ng bagyo. Tatlo yata sila if I'm not mistaken or dalawa lang. Basta nandun yun sa numbers na yun. DJ! Shoutout po kami! Lorene! Ano pang pangalan nito? Na-type ka. Lorene Sophie. Sophie yata to. Lorene Sophie and Princess na nagre-review dito po sa May Rosario, Santiago City. Dahil may quiz daw po kami sa Lunes. Why not mag-review na lang kayo? Ano? Mga oras na to, dapat nagre-review lang kayo. Andito pa kayo. Ay, join pa sa Bardugulan pa. Pabati po kami dito sa May San Juan, Echagüe, Isabela. Nakikinig po sa inyo. Ano to? You need gas station pa? Ano? Gas station, yun na lang. Yung gas station po dyan sa May San Juan, Echagüe, Isabela. Hello po sa inyo. DJ! Parang lahat na lang ng texter, galit na galit. All caps tapos ano eh. Ang tawag dito may mga exclamation. Tatlo pa eh. May tawag dun eh sa interrobang ba yun? Ay, yung ano yata yun, yung exclamation tas question mark. Pabati po ang Chooks to Go Jones branch na nakikinig po ngayon. Hello po. Ay, Chooks. Oh, yan ang kailangan ko ngayon. Lunch, di ba? Para may maiuwi ako mamaya. Yan ang laki na dadayuin, Jones. Ano? Hello po sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa May Jones, Isabela. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Supposed to be, nandyan ako nung ano eh, nung... Kailan ba dapat ako nandun? Pati ako, di ko na rin matandaan kung kailan ako dapat nandun. Hello din daw po sa mga nakikinig po sa atin dyan sa May Greenlands. Greenlands? Tama ba? Greenland Subdivision, Santiago City. Pabati po kami. Marites and... Hindi ko maintindihan yung mga text ng mga ano ngayon. Napuputo. Hello po sa mga nandiyan sa Greenland. Magandang umaga po sa inyo. Ang ating kapatid ay nakikinig sa atin ngayon. Ang aking kaibigan na si Sheila. Hello there, Sheila. Happy birthday sa ate mo na hindi ako nakapunta. Yung kapatid ko lang yung inaya ninyo eh. Bakit ba? So, kapag walang invitation, hindi ako pupunta, di ba? Courtesy. Nagtampo? Ang ating text line 0935-810-8217 hanggang alas 12 po tayong tanghali magkakasama-sama. Bagaman may mga oras na hindi nyo ako maririnig sapagkat may hinahabol lang din. Diba? Kailangan natin mag-side hustle ng marami. Kailangan natin kumita ng pera. Kailangan hindi magaling sa isa lang. Dapat magaling sa lahat. Hindi yung magaling ka lang sa isa lang. Yung pala. Hindi magaling sa isa lang. Parang mali. Diba? Jack of all trades eh, ka nga nila. So dapat damihan natin yung alam natin. Damihan natin yung talento natin. I-utilize natin bawat ano, bawat skills and talents na meron tayo. Hindi pwedeng ano eh. Hindi pwedeng stick to one lang. Sa relasyon lang dapat yun. Pero sa mga trabaho, dapat the more the merrier. Huwag lang illegal. Scam, okay lang. Ang dami nang ganyan-ganyan. Diba parang lumahalaganap yung mga ganyang sitwasyon ngayon dito sa mundo? Ng text line. Parang ano, parang kakapakinig mo lang sa ating programa. Ang ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Wala po ba tayong question of the day? Wala po. You know what?
alright. Kasi gusto ko lang ipahinga din naman yung mag-congestion text line natin. Kasi kahapon, grabe ang dami. To the point na napa-overtime pa ako. Namagpas tayo ng 2 minutes and 33 seconds if I'm not mistaken kahapon. Dami nakarelate dun eh. Yung ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda na hanggang ngayon ay sinusunod mo pa rin. Walang sasagot ha, huwag nyo nasagutin yun. Kasi yun yung QOTD natin kahapon. Ngayon po, wala. Sabado ngayon. Ano lang, tamang chill lang tayo. Vibes with the music, ganyan. Tamang kwentuhan lang kung ano nangyari sa inyo nung past. Tamang reminisce lang nung mga sakit na nararamdaman mo ng nakaraan. Diba? O lalo't pagdating ng Sunday, puro old songs naman tayo. Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from Ted with a song called Ikaw Parin, a rock cover. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

eh, tadyakan mo. Diba? Tadyakan mo mga 72 times, ganyan, diba? DJ, good morning. Ano po ang thoughts mo sa Paxilica? May debate po kasi kami sa classroom sa Monday. Yan nga yung chance mo para makapag-research, para ma-enhance mo naman yung research skill mo, di ba? Kasi kung ako yung anuhin mo dyan, bahala ka, di ba? Di ba? Ano ka ba? Affirmative or negative side? Oh, by the way, ano ba yung pagtanuan ninyo? Ano bang format ng debate ninyo? Yung, ano ba yun? Regular classroom debate lang? Ordinary classroom debate? Is it parliamentary? Is it Oxford? Diba? Marami kasing klase ng debate. Ano ba, pag nasa Oregon Oxford kayo, affirmative ka ba or negative? Ganyan. O sa kung parliamentary ka naman, opposition ba or government? Magkaibang format pa naman yung dalawang yan, diba? Diba kapag affirmative side ka, burden of proof. Kapag negative, burden of rebuttal. Magkaibang function, same as with government and opposition. Lalo't yung structure niya, magkaibang magkaiba. Diba? Pag Oregon Oxford kasi meron probability tuloy. Practicability, necessity, beneficiality, ganyan. Kapag parliamentary naman, is ibang format din. May opposition to whip, may government to whip, mga ganun. May council. Anyway, diba? If I were to be asked about that particular topic, ang Paxilica, wala. Kinocompile ko pa din yung mga research ko hanggang ngayon. Mayroon namang magsabi tapos makancel ka. Marami pa tayong problemahing dapat pagkaabalahan. Debate kaya tayo, sabi ni DJ Noni. Ano nga itatopic natin, DJ? Ikaw naman? Sabi ko nga po sa mga listeners natin, one of these days, magta-tandem kami ni DJ Noni. Ano kayong pagdedebatehan natin? Hirap namang lumaban sa isang doktor. Lalo't ako'y isang hamak na bubuit lamang sa lipunan. Ano bang credential sa may pagmamalaki ko? Ako po'y 19 years old. Hanggang ngayon 19 pa rin. Yun yung pinakamapagmamalaki ko. Eh, diba? Sa paglipas ng panahon, nananatili ang aking edad at itsura. si DJ No Name, nananatili ang kanyang talino. Sa paglipas ng panahon, yun at yun pa rin, lalo na dadagdaga. Sa edad, yun lang kasi, hindi tinablan si DJ No Name sa part na yun. Kailan kayo magtatandem ni DJ No Name? Sa ano po? Most probably February 30. Mahilig akong mag-debate. Iba naman yata. Ito eh, may space DJ. Tutukbo sa atin si DJ No Name sa mga gusto magpabati sa kanya dyan. Kasi ang dami naghahanap kay DJ No Name sa live ko sa TikTok eh. Ang daming gustong marinig si DJ No Name na kasama si DJ Ma. Gawain ko din yan, DJ No Name, nung mga panahong wala pang internet. Paano kaya yung kay DJ No Name nung mga panahon na yun? Kasi kung ako, mga classmates, mahilig mag-debate. Si DJ No Name daw kasi mahilig how could I put it in a professional way ba? DJ, sabi ni DJ No Name, harutin ka daw namin. Siyang harutin ninyo. Pag ako hinarut ninyo, naku, sinasabi ko sa inyo. Yung hinarot ninyo, ay, nako. Kakalat ang lahi natin.
Pakisabi, mas gwapo ko sa'yo ng 99 Paligo. Siyempre naman, mas pogi po sa akin si DJ No Name. Siyempre, wala tayong magagawa. Kailangan nating respetuhin yung mga nauna. Diba, sabi nga nila, respect the elders. Mas pogi talaga to si DJ No Name. Alam nyo ba nang isa sa basihan ng pagiging pogi ay pagiging makwarta? Eh wala ko nun. Mas marami si DJ No Name nun. Kaya mas pogi siya. Kung paputian ng labanan, panalo pa rin si DJ No Name niyan. Siyempre ako lumaking bintilador lang. Number one pa. Si DJ No Name naka-aircon. Yung inverter type. Tapos 5.0 horsepower. Mustang GT naman na pala. Oh, tapos naka-hybrid, oh, di ba? Ako, hindi e-bike. Ano ba naman yan? Napagkaitan. DJ, nasan po si DJ No Name? Siya po ay nasa loob ng kanyang damit sa mga sandaling ito. Habang suot ang kanyang Hanford na brief. Ay, hindi. Social na pala yung brief ni DJ No Name. Siya po ay naka... mahirap kasi i-pronounce kapag ano eh, French brand eh. Kaya doon na lang sa Goosey. Goosey. Then naka ano, Louis Vuitton. Wala, kinukulit tayo ni DJ.

sabi natin ang hilig nung sabi nung iba, gusto nung ibang umiihi sa mga nunong sa punso para lumaki daw. Yung iba kahit anong ihi nila, sagad na talaga daw yung shy. Naka-jockey naman pala na brand si DJ Nomi. Kulay ano, fuchsia. Nahiya yung brief kong 20.

Mall of Asia sa mga gustong makita siya in person. Yun, sa MOA daw siya. Mall of ano, wag na. May Mall of Alicia, andyan po siya mamaya. DJ Max, sino po ang mas matanda sa inyo ni DJ Nonim? Ano ka ba? Yung mga ganyang bagay, hindi na tinatanong. Obvious po yan. Mas maano po, mas matanda po si Sir Marnil. Nandamay ng iba eh, no? Kung edad ang pag-uusapan, sabi nga nila, age don't matter. Ay, age don't matter pala. Doesn't matter. Kinorekusari. Kasi natin kailangan pag-usapan yung mga edad-edad na yan. Basta si DJ No Name na abutan niyang martial law. Ako naabutan ko yung ano yung launching nung ano. Ano ba yung milestone nung taon na pinanganak ako? Ha? 19 years old naman pala daw si DJ Donnie. Yung performance level daw niya ay pang 19. Di ba yan? At least 19-dihan na natin si DJ Donnie sa mga sandaling ito. Kaya pa naman pala ang performance level ng pang 19 years old. Si DJ Noni man nagpapatunay na kalabaw lang ang tumatanda. Pero siya ano, hindi siya tinabla ng ganun. Galing daw kasi ng Neverland si ano, si DJ Noni. Yung lugar kung saan hindi tumatanda ang mga tao. Anyway, kumaba ang ating kulitan with DJ Noni man. Napakinggan ko si one time, ano, narinig ko yung pangalan ko eh, binanggit ni DJ noon. Pero di ko na naabutan kasi, bakit nga ba? Ba't di ko na? Nagbababay na siya noon. Patuloy lamang po ang pagbabadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 09-35-810-8217. DJ, pa-shoutout po sa mga anak namin na lalaban na today for the cluster meet. Uy, nabanggit ko na rin yan kanina ng first adlib ko na God bless and good luck sa mga participants natin for the cluster meet dito po sa City of Santiago. Actually, may mga naghahanda po tayong mga tapsiyan sa mga sandaling ito. God bless po sa inyo. Kasama niyo po ba si Sir Marnel? Hindi po. Gaya ni DJ No Name, siya po ay nasa loob ng kanyang brief sa mga sandaling ito. Ang brief naman po ni DJ Marnel ay Scooby-Doo. Let's get back to the music. I've got here a song from Ronnie Lia. With a song called Ngiti, back-to-back with Brian Termulos, Dadalhin. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, DJ Max.

0: ikaw?
1: Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Yun lang.
3: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs.
4: Hello.

of Joe with their account. Okay. With their iconic song. Yeah, their ever iconic song, Multo. You've just heard that here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max. And we're down here with the final hour of our program. Uwi na mga kapatid! Kaka-uwi na rin ako maya-maya. Ano? Anyway, sa mga patuloy na naka-tune in po sa ating programa, good morning po sa inyong lahat. May naghahanap na naman kay DJ No Name sa ating comment section. Kanina, ano eh, nakulitan natin si DJ No Name. May estudyante po naghahanap dito. For those of you guys na nais pa rin pong humabol ng mga mensahe, feel free to do so at our official text line. That's 0935-810-8217. A big shout out to Pride Reach and yung isang tapsiyan natin na nanonood sa ating live ngayon sa mga sandaling ito. DJ, sinong presidente mo sa 2028? Ang aga naman ang tanong ngayon. Tignan muna natin kung sino yung mga kakandidato. Basta maging wise voter ka lang. Ano? Marami tayong dapat isipin at isaalang-alang sa mga ganyang bagay. Sabi ng mga viewers natin, ang aga daw natin mag-relax. Dahil doon sa mga tugstugan natin. Sakto lang naman na. May curfew rin na ano, pagre-relax. Ganon. May tamang oras ang pagre-relax. Hindi ba pwedeng time to time? Lalo sa mga malungkutin at bugnutin dyan, di ba? Ano ba ang nagkaroon ng sabay-sabay at ganito kalala ang ulan? Umulan na naman dito sa Santiago. Kanina kalakas ng sikat ng araw. O, ingat-ingat po ha. Make sure na may mga baon kayong pananggalang lalo na sa mga nasa labas dyan. Unpredictable talaga ang weather. Ito yung mga nakakapag-cause talaga ng ubod sipon, ng lagnat, ganyan. Yung pabago-bagong weather, di ba? Kaya mag-ano kayo. Magbaon kayo ng extra care. Kung yung iba wala ng care sa'yo, andito pa rin naman kami sa TAPS. Ano? Sir Fidel, kamusta ang buhay-buhay? From Kiro. Sinong Kiro to? Anong Fidel? Sino yung Fidel na yan? Kabantot naman ang pangalan yun. It's DJ Max here. Ano ka ba? Wala kasi yung hat dyan, kaya gusto ko nang umuwi. Eh di, umuwi ka na. Student mo nun, sir. Sinong student ko to? Hindi naman ako teacher, ah. Ano pinagsasabi-sabi mo dyan? Diba, sino na naman na nagsabay-sabay na magkaruwas? Na namakmak na naman siguro ang nagsipagkaruwas dyan na nawaw mali. Yung akala ninyo, dere-derejo na sikat ng araw, biglang... Ayan, binuhusan kayo ng blessing. Diba? Nagbabalak pa lang ako kanina mag-prepare ng pangkaruwas. Buti na lang, umulan. Sa mga ano po dyan, nagka-carwash or nagpa-carwash na tapos nasa garahe ni sasakyan, no? Hindi mo na malabas. Kasi syempre, sayang ang carwash niya, no? Sa mga magsisimula pa lang sana, nakapag-isip-isip ka pa, baka bukas talaga araw ng tuluyan. Pero huwag na tayong umasa, no? Doon na lang tayo, magpakasiguro na lang tayo na unpredictable ang weather, tamang punas-punas ka na lang muna dyan. Kasi diba mayroon pa rin talagang banta ng bagyo na papasok sa Pilipinas na itong mga parating na araw. Na itong Agosto yata, parang nasa 2 or 3 na typhoons ang inaasahang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kasi yung isa nananalasa na yata sa southern part ng Japan. Nanonood na si LJ, sabi ko na eh. Di ba nagko-comment na shoutout na.

sa ano pala sa Lunes. Puro na lang cancellation, sabi. Wala tayong magagawa. We prioritize the safety of the students. Diba? Kakapuyat mo yan, sir. Ano kakapuyat ko na naman? Oo nga, napuyat ako. May sinamahan kasi ako nakiturnament kagabi. DJ, paulit-ulit na lang itong tanong. Thoughts about paksilika. Nakakatamad nang sagutin yung mga ganyang bagay. Mag-research nga rin kasi kayo. Hindi puro tanong-tanong na lang. Good morning, sir, from Zunyang. Sino to? Eto mahirap pag naka-live ka sa TikTok, hindi mo mawari yung pangalan ng mga taong nagpapa-shoutout. Tournament ng Secret. Basta may tournament akong sinamahan. Illegal kasi, kaya di pwedeng sabihin. A big shoutout po sa ating 40,000 viewers ngayon. Palakasan, di pwede yan. Hoy, bawal yan, muntikan na. Shoutout daw po sa mga nakikinig po sa atin dyan sa may gilid ng Simbahang Katolika na Santiago City. Hello po sa inyo dyan. Hindi ako nagsasabong. Wala akong bisyo sa mga sugal-sugal na ganyan. Hindi ako nagaganyan, yaks. Yung mga taong todo utang pinang-scatter lang pala. Nawala na silbi ang buhay mo niyan. DJ, kailan ka aakyat ng Baguio? Kapag bumaba na yung Baguio. Solid first week of school, sir, really made me get out of my comfort zone. Wow! Ini-English tayo dito ni Zunyang ng Diora. So what's your name? Tagasan ka? Taps Santiago or Taps Alicia? Kasi dalawa lang naman yung common na nanonood sa atin dyan. Either Aliciano or Santiagueño. Which sandwich? Saan sa dalawa? Oh, diba sabi rin dito ni Session Road, dalawa. Ganyan din sana ako kagaling mag-English. Di lang kasi kami ni Mimit. Research yung ano ko, yung tinuturuan ko. Wag mo akong inaano dyan, LJ. Sino bang English teacher nyo nung senior high school kayo nang magaltukan? Taps Alicia, really got out of your comfort. Nakaalis ka sa comfort zone mo. Hindi ako ang English teacher nyo nun. Wag mo akong inaano, Janelle. Big shout out po sa mga tricycle drivers natin dyan na nakikinig po sa may gilid ng Happy Go. Na nag-aabang daw ng mga pasahero nila. Naku, umulan nga po. Laking abala na naman nito sa karamihan dyan, diba? Lalo na yung mga umasang maaraw talaga buong araw na to. Kasi nga, ang lakas ng sikat ng araw kanina. So yung iba dyan, yung mga nanimahong labahin, pinagsasasampay na nila. Nilabhan ulit yung iba. Tapos yung ibang sobrang dudumi ng mga sakyan, nagkarwa. At least nabawasan yung dumi, diba? Yun nga lang, panibago na naman. Hindi man lang nagtagal yung karwa sa tsaka yung tire block mo. Unpredictable ang weather, mga kapatid, ha? Ingat-ingat. Hayaan mo na yung iba dyan, wag nang mag-ingat sila, lalo ni mga nang iwan. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kit Hara with a song called Hindi Para Sa'yo. Kung naghahanap ka ng sign na iwan mo na siya, eto na yun. Dahil napakinggan mo ako, pinaalalahanan na kita na hindi siya ang para sa'yo, kaya please lang iwan mo na yan. Nasasayang lang panahon mo. Back to back with the ones, hindi tayo pwede. O, doble na yung pananampal ko sa'yo sa katotohanan. Sana'y nagising ka na kahit paano. Umaambon ba dyan, DJ? Yes po. Parang hindi na to ambon eh. Ulan na to eh. Sayang walang pasok. Oo nga, totoo yan, Zunyang. Every time na magka-cancel ng klase, biglang tumitigil ang ulan. Nakikipag-trip lang si Mother Nature. Let's get back to the music. Enjoy the following songs, mga kapatid. Only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11 on the clock. 11:45 on the clock, mga kapatid. Happy, happy lunchtime po sa mga nananahalian sa mga oras na ito. Oo nga, no? Biglang umambun talaga. Sa bagay, ambun naman na siya. Kanina medyo malakas-lakas yung ulan yun. Happy, happy lunchtime po sa mga nananahalian na sa mga sandaling ito. Sa mga wala naman pa ng halian, eh okay. Laban lang sa buhay. Ano? Yun na lang yung gawin nating inspirasyon, kumbaga. Yung lumaban na lamang sa buhay. Yun. May pagkain man o wala. Anyway, marami salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras. Pero syempre, bago natin tuloy ang tapusin ng programang ito, ihabol muna natin yung mga mensaheng natitira at nalalabi dito sa ating text line. Pati na rin po sa mga nagchat sa ating FB page. A big shout out daw po sa my Pritos Food House dyan po sa my Dibuluan, Jones, Isabella. Hello po sa inyong lahat dyan. Happy listening. Kumalapit-lapit lang sana yung Jones na yan. Yung parang kabilang barangay lang. Eh, pinuntahan ko na. Nung nakakain naman. Ano yan? Pritos Food House, Dibuluan, Jones, Isabella. Hello po sa inyo dyan. Big shout out din po sa Yanis Fried Chicken dyan po sa may Alicia Isabella. Sa mga Topsians po natin na nanunod at nangungulit dito sa ating live ngayon, hello sa inyo dyan. May pasok daw ba sa Monday? Pinangungunahan ng mundo? Pinangungunahan ninyong DOST? Ayun na lang kaya mag-report ng weather. Pwede lang, isakay ko kayo doon sa aeroplano ng ginagamit pang cloud seeding para ihulog kayo doon. Eh. Anyway, marami salamat po sa loob ng 4 oras na pagtutok sa ating programa. Sa mga nanawa at hindi nanawa sa atin, thank you sa inyo lahat. Nanawa ka man, at least napasaya kita. Lalo na sa mga nag-relapse kanina sa mga awitin natin. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, na medyo pupungay-pungay ang mata. Saying all goodbye, enjoy the rest of the day mga kapatid. Sabado, alam ko marami magpapahinga sa mga oras na ito. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Bon Jovi with a song called Living on a Prayer. Back to back with Journey, Don't Stop Believing. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Hot Radio's Lunch Break Show.
1: Lunch Break Show.
0: Lunch Break Show.
2: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
3: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
2: Yun lang.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS.

academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try. In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
1: Yun lang.

0: po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hey, pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah, yun lang.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako, kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, eh, yun lang! Busit na to!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP. Pang-selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Late po kasi reloko, ma'am.
2: Problema ba yon? Hindi, i-advance mo.
1: Opo.
2: Oh, saan ka pupunta ngayon?
1: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
2: Yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. Taps Radio, 24/7.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.
5: Okay.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.
4: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
5: Hindi ba naman para kayo ang lola?

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita. Ulis ka. Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: calling all gold medalists of this year's Palarong Bayan here in Alicia. You are all encouraged to enroll here in TAPS Alicia because we still offer 100% free tuition fee this coming school year. While silver medalists shall get 50% free tuition fee this next school year. This scholarship grant is only offered in TAPS Alicia. For complete details about the scholarship, please visit TAPS Alicia. This is Desi Kalaykay, your student broadcaster.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa ang

naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: mo.
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Good news, mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TAPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TAPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.